0: chuma na yesu yo sentreni a na yo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa worry akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richa mo any friend for me no be bad in channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya ji di o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chire won se se ni amu ji di atia no enye saha mamu ha me ti saha na tresem ni se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be bad in channel amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu a ni se ani owure ya jidi o se wo betumi aye ena yesu tini ni nsa o de kan o mwe ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amuno mu ho a e ade anche sumpo

katopila ni mesa me nya sa adana sa bi twini yakopo asole da ego kremanio wonu na nyame nam ne so sa me nya asole ya free grade na so me tumi me no kasa no wa fa buta wa wuro ne sa no wuro ne nan wa ya asole ya popule ne na se ego ha me nya jidi ni awu sole ti awu ni ya jidi ha ya sobi na me sa o ba sabe ma ti ase ese se wa hu ni yesu a me so me hu ni yesu ba wo yesu ni bra me so me fam yesu ni mra ni emom ni enka kire se aseda enne dia me ba sabe ma ti ase ese se a 2 years ni ni 1.5 year ama ni as ti ri ama fu ba wura mu no one day pa na wo kom yesu na one day pa na yesu kristo ba nje ukwa se wa bra kwa aya wa hu ni pa nyina to agu so e ka wa e ma bibi ha wo aye ye na Ojana, aye ye duana. Ojana, don't give up. Men fi wo biya. Sawi awurade. Na wunya nkopo no nkaso wo beku wani maseda. Wa ne kaaye. Wo bi tumi koto anwo menyame. Wo bi tumi sewu menyame. Di awurade atafo aho no. Do your homework. Do your one work. Na sawi yo wadi ya. Enu anu no. Onyamba kwaso no anya pam. Na nyani ba bia beka bia no when yakobo ba mo one down anti grace nyame ti ase ti grace the car was down ye nyame aka wan ni ni ba ka so be se ye wura bia shira no no wo shira no